0: nka bi nka ho
1: oh
0: bon ye ni Jesus ni di man no besan mre wa po no ma ache yi mre hu mo profa che na adum wo hoi sai na nu wo ho wo boni mu oba ku bo foa wate prakas reso sambra we rade chene ni je emra wu primo akuma no waje nkwa bitwem obeja ho arehu mo
1: oh my god
0: emra wu primo akuma no adom ni betwem obre ni
2: sa
0: rade asuma na ko na ni onam na so ye no anon to menka
2: the be
0: sambra bradumunumu sambra brenchreimo and now you come for Ashama government school kase
2: hey
0: at ma obi biara wo tinni orofo bra camping bua ho
2: nampa
0: na beti na kopim sunday
2: that's right
0: monday ha machi no fa bag na wo ko
1: nampa
0: and now the brana sign brana sign so the water ma here dia ko ni aba
2: sa
0: o la shibi o cray kragone sakumono yeah nungani a despende dia ko ni aba
1: dia ko ni aba
0: and as a fa o ketebese ha a chede na buso
2: e buso
0: amen
2: amen
0: obi biara when you are friend obe fano ahmekemo fa ho shemu bi dawud dadi you yemu ma e manye wakome hi so obe sponsor captain jesus si abubu ni padin a e wo number isua
1: ayo
0: hallelujah
3: amen
0: ojo nzi bi de
1: yay
0: bi de bomo ni sa onsu di ya den e be pem na se yehu atia sin
2: haleluya
0: onimoye ene dia
1: amen
0: second timothy chapter 2 verse 19 se na enso nyankopo onyina so ogina ho pintin kura nso ano ewradi nimo wa ene dia ewradi nimo ye ene
1: dia
0: ene mo biara obo ewradi din no onche ne ho fidi entre ho amen pa timothy mo meto sumiye no
4: Nyetosu
0: mi yenu chimodo ngro.
4: Imo yedo ngro.
0: Na so nyami ni moye ne dia.
4: Na kuponyi na so tim ho pintin krenso anu yi. Ewrade ni mo na wo ye ne dia.
0: Amen.
4: Amen.
0: So ye ewrade dia wonni mo. Na ne ni mpa wo so da.
1: Amen.
0: Brasha ma gabe.
1: Brasha
0: man. Onso sponsor jumedi
1: amen.
0: You yem na ma. Emenye wakume hi so obeye. Na sadie wenti. Radu Yankupon Bishra, you may nani be beer, or the one say a day is so. Or so in your mouth.
1: Amen.
0: That's all brow crassy. Say Yankupon to me in Sanasia, or also mouse who embrace him. Yeah, damn naughty.
4: No, sir.
0: Yay,
4: silent.
0: Walking campaign. But your campaign. Okay. Our first Peter chapter 5. From verse 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sara na mo youth no mo frana afi na mo ba no Sara na mo mo franso
4: mo franso
0: mo mfa mo hunhye
4: mpenyifu
0: ase
4: na mo nyina
0: mo nyina mo fra mo fra mo fra mo krofu ahobrasie
4: na mo nsom mo ho
0: na mo nsom mo ho mo ho
4: efi so nyankopo
0: nyankopo si ahantan fo kwan na odom mo
4: brasie fo
0: enti mo mra mo ase nyankopo otumi nsana se na wa mamoso
4: bra esim
0: mo fa mo dadwe ne mo hawo to no so if you say
4: oje mo
0: mani
4: na ho mo nwe
0: if some time for mon sanu nam se jata wo kwom jido bi obenya na mene ono na mo fa gidi nyina ho pintin sine kwan e se mo nim se amani hunu wa no dia tumu nya no ma obi azese na dum nyina nya ngopon a wa from abani den mo nya mo no wo kristo yesu mo no ono na se mo nya hunu amani kakra ansa Obesiesi o mwa ye pe obema wase atim obesha wode obema wanyanyina so
4: tumi
0: ne nsem ne wo ono na tumi wo ne nsem ono na dum wo ne nsem ono ka se mpumpum a efumpum ono na okura mu obi ntumi nyadan enchin finance o ka bem na o shejina na so obetua bense tumi ya adum we ya yo hia ya hobrasie
1: amen
0: Oba tu mini mini mbiya ya den. Eku wachi. Nani David ayaba ako.

0: ye won kwatabo bebre wo gana hanam na yimbre bibinti wa wura ne mpabua de ahyeme na mene ye nyina ye mpresare ye da kujo anane ene ye brother amwako ne ye mami odifo sela anti sabre ye besre ye mpresare ye da na wa bompa ya mai ne ahye dwumadie na se
1: obatampa ekosoda wasi biu e wadum ene ope ugbugburu hunu ama ad papa bi achimba ama na sasan biu ye show wadum ye ma tuntun e kanfo ye okese otumfo ni udin odi kanfo ni udin ewurade wo se nkoyo sa franka ka wase mpanchira bodi na do beje die no ewurade mu na su na uba wanya enkwa ye show wadum nyam sa ya ba ye ba beka odumfo o se se kwa asem no me anjwe ne beka ho na wo aba e wadwuma ne santi ye ton sa frewo ya men kronkro bi ni ni betra wadwam e waka sa na fast tempa fa ye sofu pasa wo sin kofi mu ewurade na de wo ma wo ma o my god na no na fa bre ye na bi ye ye pe ya ewurade ye de wasra be ma wo we ni ade ye sra wo owutumi ni wadum no nti amen
0: say a bon pa wi ya me san so chia the whole Ghana special plan b fm e besre se monya aso nti ye and then you believe so. Yeah, papa, dear, as some cacre be the ashamano, some femma, we are shaft an inara. The sign on the dear matto, as some say, in him his life. In him his life. Nemuna and quawo. Yes, Christo pe, anna, and quawo no mo, and to be beara than a humber ma, a radino. Obey young quay, and the opportunity in him is life. And the abashe yak and cancer no, Luke no, 7, verse number 11. Na bakosu mwe me Daniel 3 verse number 8. Enti adofo mesam se woman yaso enti o ya kokonsam.
1: Look a woman.
0: Mhm.
1: Itre yanson.
0: Yeah.
1: Enti chemwa edu bakono.
0: Mhm.
1: Luke chapter 7.
0: Yeah.
1: Verse number 11.
0: Mhm.
1: Osi na nilku da fo ban.
0: Mhm.
1: Na eba se.
0: Yes.
1: Adie chin ye no.
0: Yes.
1: Okokro bi.
0: Mhm.
1: A ofre ne nu.
0: Mhm.
1: Na si afo no.
0: Mhm.
1: Nilku fo bi e ka no ho.
0: Yeah.
1: E koye.
0: Yeah.
1: Na oben crew no apro no
0: mhm
1: hwe na osu obi a wawu
0: mshanka yesu din da
1: amen
0: yesu kristo tu anamon ekokro no so na bra onam no anase womo kwaka onyakopon asema na womo koye enkwaje hu adwuma no womo hu se obi a wawu ne yeso no
1: osu na osu obi a wawu
0: mhm
1: na oyere ni na bakro
0: mhm
1: na ofri adi
0: nshanka yesu din da
1: amen
0: o se bla se ni pa na wawu no eye ni mame ni ne papa
1: e bakro
0: e baba ko pe
1: sa
0: ah bra o bre yansa na onya se e ba no
1: sa
0: na o se fo no wan fere ansuro se no sa akwara we die obegi na fri eye mame ne ana papa ne ensem sa ana se o se obeku no ana se chese ni wi ashi ya obai na din na na awo e de be abono because in there say one wa obi de awo twampa ka se se wo so unim wo a kona kwae de ben ko wo de me ka se e bia na akwara na obai onje no wa ye boni bi e na wo te ano enti ma me na na sa wo fo no empesa anti asomo baka je se se unim awo a Oso kona kwa e debe in. Kwa wu odie. Ne namso na mami. Epe oduye fwe chiri kwa in. Pe. Ni anko pwa da uruma. No mane. E babako. Anche na yariye bi bono. Bra yariye bono sano. Wentumi anye debe anche. Ena akwalani frinsa.
1: Sa.
0: Enti evladi Yesu Kristo. Oye in him his life. No. Onu ne enkwa wu ni munu. No hun sano. No hun se. E nano. Eya mwabo, enti yo kansen.
1: Ose na obanu ye ukunafu.
0: Mm-hmm.
1: Na kru hofu pin, so ekane hon.
0: Mika se, sana ni papa mpodi wewu dadada, na obanu ye ukunafu. Enti ni baya na odene jijine ni, ni baya na sebe bi obako bi onene ko, ni baya na se niwile huwa, abofe na ocheche niwile, ne nibejia eya nebano, obakwa eya nebano, obeye eya nebano, nefei odumanku wabe fabo fraweyi. Ne Kristo hunu no okaze.
1: Ose na urade hunu no.
0: Mhm.
1: Na oyere mbo.
0: Ah. Enyumbre me ka sa chide obi. So obi wo ba bi na sa awira ho wa bi ato obi a. Me di Yesu Kristo chiche o wire.
1: Amen.
0: Se urade ombra wo sa bam.
1: Amen.
0: Na owo hunu bi ara atwest te se e wo abusi.